0: si Alex, ang ating sharpshooter dati. Marami na siyang napanalunang MVP awards. Pero ngayon,
1: sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya.
2: Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to?
3: Uy, tol, bakit hindi mo subukan itong Iberry? Para yan sa mata,
4: para luminaw ang paningin ko.
1: Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay.
5: Salamat, Iberry. Napakalinaw na ng paningin ko.
6: Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa Iberry, ang mata mo na